0: na afim ko
1: ayo hia na nyi
0: du abeyira fiwe ni
2: so
0: obi betumi ama wo haw wa mane wa dwindwin ba bia wo hye ni nyina abeyira efiwe ni so
2: yes oh
0: ei hey. Mono papei muntu chemano
1: amen
0: mo fa makoma nyina mbata no
1: amen
0: and they are Monday.
2: Yes.
0: 0555 788 7 8 8 2 4 2 4 2 5 2 5 0 5 5 0 5 5 7 8 8 7 8 8 2 4 2 4 2 5 2 5 Asam ne ka.
2: Ono
0: ojuntini no so kan.
1: Yes sir.
0: Se ye mo obi sa se. Odi e chese oyo iraba.
2: De bio.
0: Na bibisa. Enyum ne se. Nada se ni piara. Benya so re ni je. Ma wa ko ma ne wonde do. Kan 75.
2: Zidaw.
0: Baby Krasi, did thou any that
1: do?
0: Yes, Jesus, baby.